0: tvakani vane mpavela wa melawi
1: tanaka minna sofi kanas
0: nerere re re re nerere saresa ni marotahu
1: minna sofi
0: minna wa hakina kwala rimpo wa muwirwa
2: minna
0: fumatela mo wehela ka hanila
2: minna nige
0: ni kullo koto ko weserwe profume
2: minna ni
0: to nyeri wa maono wakaba Kai piano wani masi ala rivavel komun ka profume shenila E noche lo mala mala Tani hini mpavela wiri hare saresa Himarota hute ke kai ni o wakuva woni ayo Nkaka niresa
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor
5: Mais vida
4: Mais sabor
5: Mais vida
4: Mais sabor
5: Mais vida
4: E tanto amor
6: Mungkala wira muro aku takut ya ni muneta ni noni nompatani. Mamu kumi.
7: Muro kala wira ningela wakela mshukurana kaka wani hu. Kimpavila wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka atuno. Franku mkali sisapu ya wata.
6: Mahawashiani muhinape ya ni musi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya. Topu nte sisapu ni okwea wapanya.
7: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
6: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
7: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
6: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
7: Nake. Olelo kape ye muhu saita aputana hapa Franku.
8: Alima.
9: Ayole la kereru si babanjene.
8: Kino ototo pelani. Mohana mkile flosa ka olwa oya owe minu sawa. Iku hasi njene.
7: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
8: Ni rento kohio mukale no yoya sosi wa ni mirero lo sokwa ni mukale wote ni wa murima

0: Muni renyu itele wanapi?
1: Mukiswa mhimulu palia ketu. Mio kapwe la pahi usuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni isiri sahu. Mukumeva hii.
3: Mwala ni etu. Ngarani wa mirava. Mio kini mosuweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana uvahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kanda na mwanewani, ikuwa ikina, nkino na mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Mio singisiwe la wira na wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hii wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mbira vola. Mubahe mwati loore rela uwiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Mama ariwa mtupule kate kongwe hiyo wana unenkake.
2: Nisena ka Rosa Francisco.
1: Ha, Rosa Francisco. Ndiwa mwirongo upiha mikrofoni ya.
2: Ikinso lula ula.
1: Esi lula ula sa. Masanama ni ala kumisa?
2: Anama ni sara kumi.
1: Ayo. Kahaya ilia kuye kipachendre tema no kinate lano?
2: Naata kinate pachara tema. Se tema mpachara kwa utupuru.
1: Ayo, ayo, ayo. Nkahaya ka mawani mumuria sai?
2: Mawani mune neta salama pahe.
1: Masanei kala ni mora?
2: Masanei kala ni mora kala kawera no pachara otokota.
1: Pala no pachara vale? Pala ya kala sisa le imasisa le nimuiro mtu mihiwa wala njiwa baba niru wa sayale?
2: Ya otokota manjene noru kuna anu wa mora wakina totele kina roho iskolo tu miha.
1: Antu mihiwa kilu, sako?
2: Kopu. Antu mihen kopu, kopu umetikale, kopu sinku. Woro kina kuni sariha kanateshi na tumi asento 50, asento 40.
1: Aniru ilu wa baba kopu liwale?
2: Ayo kini wapu liya ka baba.
1: Ula mfarendea muhima kala na kuwa mkiti?
2: Na kuwa mkiti ule.
1: Woro ilu wa mpanya na yawi?
2: Ya mwalo muro iwa papaya.
1: Ayo. Avatuno ane lima muro mwarta?
2: Ayo nini lima kani nala sawala pahini.
1: Masintepe shuru iru wa tivisha wali mamuro memento koso katulawa?
2: Matapo marapo njama ni nduwari yao neno.
1: Matapo lelo no asha nashitia na anera sayi wapia makaripi anivara haya sovara anira sayi
2: wapia makaripi no pahini napea ntramo na huu napea ntramo ala ni ure kapanga naro maringwa na ure kapanga natika lavate pahini
1: ala hinguria
2: ala hinguria akina mani mulibana shekuwaya ngoro tamemi maparwala matapa marapo yao
1: no oni kuma mtu orowe toko ya visinyu orowe twela
2: oni kuma mwereka twela korate ni pahimu noro wana matama nanyi mkele matekula kao chavana
1: Kuna tu hankawani mu, mwleshe ni mu independente mu, umarita nino?
2: Eyo hankawani, nkalo mtu tarlele weriki wa iwaru, kuna makilo tarlele kinoone maso hankawani.
1: Anki hache nino, riasai hache, ni lela ni wano?
2: E hache sherale.
1: Nino yopia?
2: Oh, kwa waipia.
1: Nino ntepa unla mlopana mtiana?
2: Ode, nashilopana ni munla, lopana atiana ni munla dampe, porka onaru wera, uviteka viteka, roho ele nera sinyoro.
1: Ayo.
2: Baba, kenta sahi baba.
1: Isanili waka sisa, mali hiyo, vani samihani wa walasi, mali lo polisi ya?
2: Ayo, polisi ya, mtu, onumu era wana, ya baba, wakala mtikini hon, vane lampani, mosolo ye kama ukitikini hon, umara kama ukitikini hena, male lampani meme.
1: Makoma so mama.
2: Salamu kinawe, kella ye kalu aluperuto Antonio. Na vake la na katampe pisa Alberto Motesta Alberto Lutus Alberto azu solo akati atia faraon Rosa faraon Esperanza faraon Fanilson Pismani ni mata kamara Pismani 7 April iwe na sipatana mkulu tiola Fatima mkuseti awa papa Costinho amara pone fasio nayi pone fasio arushi tu na amara ya na twaki na kudungi ni kamali hamsi watene
1: ayo ayo
3: Andri wa yuwa maafano, kiyao pa njiponaka ekista uyamanya, onina chaili. Kiyao pa yogo.
4: Ave nye mulopana, nlopano la andina na wea rehasani. Koronte la marawe, marawole, nzina na wea rirosa.

Luki! Nana nevone pwenye ni lapo ya Wangola. Unito nyereka hiyanova amusambikano. Atepesho wene mpanto la wotano we lapo ahu. Yo heva ni lavu lemakua. Emakua yopia Wangola. Ahimeka ba pavelia ni kibirenye. Tukahe kibo ntumuntunani weiraka. Yirenye tiyele hatunanyu ile.